0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
1: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.
3: Nagbabalik po ang memo. Ngayong ginugunita ng bansa ang araw ng kalayaan, libo-libong pamilya sa Mindanao ang patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani at iba pang mga karatig lugar, habang patuloy ang pagdating ng tulong mula sa pamahalaan at iba't ibang sektor.
7: Nananatili pa rin hamon ang kalagayan ng mga residenteng nawala ng tahanan at kabuhayan. Para alamin ang panukalang estado ng pinakahuling estado ng relief at recovery efforts ng gobyerno, kasama natin ngayon ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ASEC Irene Dumlao. Good morning, ASEC!

0: divided in by what we believe in. No, dapat if we believe in God, that should unite us. Believe in Jesus, that should unite us. Pero bakit pati ang mga relihiyon ay nadi-divide pagdating sa Diyos, pagdating kay Kristo? There's something lacking somewhere. Kaya na-discover namin, I think we have to pray, study, analyze, discern, and act together. Yun po ang kulang. Kaya kaya namin binuotong bagong grupo na to. We will now spend time, no, mga paring Katoliko, mga evangelical pastors, mga paring Protestante, ay at yung mga lay counterparts, at may mga lay theologians katulad ni Doktora Melba Magay, na kilala bilang isang very good academician, scholar, and theologian ng evangelical churches. At
1: naghang po si Father. Apo, yes. Father, humina po yata yung inyong internet, but it's great to see that all of the different church organizations are coming together. So evidently, it's not just a Catholic organization, although Father Robert Reyes is Catholic, but he mentioned that there are also some Christian organizations, yes, that have joined him. Father Robert, are you back po? Ayan po.
0: Yes, yes.
1: Naputol po. So Father, you were saying po.
0: This is the time to really learn from one another, no? Kasi parang hiwa-hiwalay po mga evangelicals, isang bahagi ng lipunan, mga Katoliko, mga Protestante. But we all say we believe in Jesus, no? Christ unites us. Kaya paano natin ipakikita yung unity na yon, especially ngayon na nagkakagulo ang bansa dahil parang humahati sa atin mga politicians, no? Look at what happened sa Senado, kaya kami nagagalit. Instead of creating unity amongst themselves, sila Alan Peter at yung dating majority na ngayon naging minority, ay parang gulong-gulo na ang Senado. And bahagi ng gulo na ito ay ginagamit pa maling paggamit po ng religion, maling paggamit ng scriptures na accommodating, no, appropriation, imbis na yung scriptures, salita ng Diyos, ay ginagamit para matuklasan ang katotohanan, malumayat sa kabulagan at sa kakitiran ng pananaw. Hindi, ginagamit pang depensa sa mga posisyon na questionable.
1: Father,
0: kaya,
1: sabi po ni...
0: nagkaisa kami.
1: Father, sabi po ni Senator Alan, yes, Cayetano, meron akong tatlong librong hawak. At isa po dun sa mga librong hawak niya na nag-justify sa pagiging Senate President pa din po daw niya ay ang Bible. Ano po ang masasabi niyo po dun? So ang inyo po bang Kingdom Keepers ay hindi sang-ayon dun sa pagsabi niya na hawak po niya yung Bible at yun daw ang nagsasabi na siya ay patuloy na Senate President pa din?
0: Ganun rin ang ginagawa ni Kibuloy, hawak palagi niya yung Bible. Diba? Hindi porket hawak mong Bible, ikaw ay nagsasabi ng totoo, ikaw ay sumusunod sa gusto ng Diyos na sabihin mo at gawin mo. Kaya ang ginagamit, anong nangyayari po, yung Bible po ay nagiging instrumento, it's being instrumentalized to justify positions. It should never be done that way. Okay, scriptures, sabi nga ni Timothy, it's good for correction, it's good for understanding, it's good for direction. Yan po sa Timothy 3, no? You don't use scriptures for self-defense. You use scriptures to find God and to ask for God's help. And not to the extent that you use scriptures to pretend that you are God already. Kaya doon kami na skandalo sa sinabi ni Alan Peter na people doubt me, but God does not doubt me. None of us will say that. Mga pastor, mga obispo, mga kardinal, mga

0: Father, nag-choppy po tayo. Yung signal po yata, medyo nag-choppy po siya. Father, as a last question po siguro, tatakbo ba kayo ngayon? Running? Hindi. Rally lang? Sa Luneta? Tatakbo po ba kayo?
1: Hindi pa karo po kami nilunch na pangalan. Dapat isa lang. Ito yung
2: sayang,
1: dapat isa lang.
2: Nako, Father, apologies, nag-break ang line po nila, pero interesting conversation at salamat po sa inyong oras. We'll keep in touch, Father, at aalamin ko.

0: nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sinasabi ko na nga ba?
3: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi...
2: Sinasabi ko na nga ba?
3: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sinasabi ko na nga ba?
3: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad

0: Independence Day sale. Promo runs until June 14th only. So purchase your passes now.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sinasabi ko na nga ba?
6: Tangkad mo na pala, nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala, nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang

Mula rito, bumaba ang nasabing politiko at diretsong nakiisa sa mga aktibidad. Habang napanganga ang ilang taga-suporta sa kanyang pagdating, may mga Marites naman na nagtanong kung paano nagkaroon ng ganitong klaseng entrada ang nasabing opisyal. Ayon sa ating Polybird, uminit ang mga usap-usapan nang iugnay ng ilan ang helicopter sa isang maimpluwensyang senador na matagal nang naiuugnay sa kanya sa mga chismis at bulong-bulungan. Ang tanong tuloy ng marami, ito ba ay simpleng pabor mula sa isang kaibigan o mas malalim na pag-iibigan? Oy, ang clue! Ang nasabing lady politician natalo sa huling halalan, habang ang senador naman nananatiling nakaupo sa pambansang pwesto. Naku, makihula na! At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Ngayong ika 128 Independence Day, nagdulot naman ng kasiyahan ang sandamakmak na fictional memes mula sa kadramahan sa Senado. Una na dyan ang umunay cry of Pugad Lawin na larawan ni Senator Pia Cayetano habang umiiyak sa Senado. Hindi rin nakaligtas si dating Senador Antonio Trillanes na ginamit ang larawan ng tangkang paghahain ng arrest warrant kay Senator Bato bilang pagdakip ni Emilio Aguinaldo kay General Antonio Luna. Maging ang groovy ng mga senador pagkatapos ng putukan sa Senado, talagang nagamit pa bilang kabanata sa Noli Metangere. Naisama pa nga ang tulakan ni DILG Secretary John Vic Remulla at Senator Robin Padilla bilang umunoy pagdepensa ni Lapu-Lapu sa mga Kastila. At siyempre, ang pag-ship kina Senator Win Gatsalian at Senator Rizzo Ontiveros, naging version pa ng pag-iibigan ng national hero Jose Rizal at greatest love nitong si Leonor Rivera. Ang mga ito, pawang mga biro lamang na layong magbigay ng aliw at good vibes. Happy 128 Independence Day po. Nawa, gamitin natin ang ating kalayaan sa paraang nakakapagpalaya rin sa iba. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Wedge Kujama. Hanggang Lunes, dito sa Politico Nightly.

0: Nag-isip na ako, ano pa, opera ba ako? Dahil singer ako, medyo delikado. Kung ito yung thyroid, ang laryngeal nerve nandiyan lang.
1: Katabi.
0: Nakatabi. Oh. Pag nagalaw yun, or naputol, pwedeng mawala yung boses ko.
1: Oh.
0: Nakakondisyon na yung sarili ko na pag nawala yung boses ko, pwede naman ako mag-manage ng talent.

Ngayong buwan ng Hunyo, bilang paggunita sa ating Araw ng Kalayaan, ipinapaalala sa atin ng musika ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Ngayong gabi, sa Sessions with Brian Yamsuan, awitin natin ang tapang, damdamin natin ng pag-asa at ipagdiwang natin ang iisang himig ng sambayanang Pilipino.

0: Dapat minsan ka lang talaga iibig, pero pwede niyong dalasan ang pagsasabi ng mahal niyo siya, di ba? Good evening everybody and welcome to Sessions with Brian Yamsuan. Maraming salamat, grabe naman talaga ang kantang yan. Minsan lang kita iibigin. Isa yan sa mga OPM classic na kahit ilang taon na ang lumipas. Pag narinig mo pa rin, tagos na tagos, di ba? At ang galing ng title na to, di ba? Minsan lang kitang iibigin. Parang sinasabi mo, minsan lang. Pero sa kanta, ang ibig sabihin ay minsan ay magpakailanman. Isa, diba? Grabe, di ba? Kaya bagay na bagay ang kantang yan para buksan ang gabi natin because tonight, pag-uusapan natin ang klase ng pag-ibig na simple pero malalim. Mga ka-sessions, get ready for a night of music that speaks straight to the heart. Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, kantahan, dito lang sa Sessions with Brian Yamsuan.
1: Ikaw lang ang pag-ibig sa buhay ko.
2: Nag-show kami one time, sama ko yung hitman. Narinig ko over, parang habang kumakanta ako, siya pala kumanta niya.
0: Yeah, oh, diba? Exactly.
2: So, ibig sabihin, ganun na katagal.

0: Grabe. Chad Borja, ladies and gentlemen.
1: Thank you, thank you.
0: Grabe, grabe. Grabe, Chad. Sarap naman pakinggan because you don't just sing ikaw lang. You bring us back to the exact feeling of when we first heard it. Tahimik, simple, pero derecho sa puso. Welcome to Sessions with Brian Yamsuan, boss.
2: Wow. Kong, thank you so much for having me here. I've been watching some of your episodes. Daghang salamat, maraming salamat.
0: Salamat din po talaga. And of course, diba, speaking of ikaw lang, ang ganda rin ng kwento behind this song because it is truly a family affair. The song was written and composed by Chad's own first cousins, Barney Borja and Boji Borja Lim. At ang special doon, ginawa nila ang kanta with Chad's voice in mind. Nung ginawa yun, Chad, parang anong naisip mo na compose kayo talaga para sa akin, ha?
2: Una niyan, mabilis yan eh. Nung binigay nila kay Louie Ocampo. Si Louie Ocampo was the one who arranged the song.
0: Okay.
2: Mabilis yan. Gabi na lang sa panunog. So, parang sabi ni Louie.
0: Parang di ka makakatulog doon pag yung ganun ang tunog nun, di ba?
2: Nung binalik sa amin, nagulat ako kasi siguro mas nakita yung perspective ng arranger iba, no? So sabi niya parang mas bagay na mas malambing kung ganito ang gagawin natin. So yun, kaya yun yung lumabas na ano ako, medyo nahirapan talaga ako kasi kahit sa live nakikita ko lang ang advantage ng song. Kahit siguro mag 80, 90 years old ako, pwede ko pa siyang kantahin kasi mababa lang.
0: Yan ang foresight na tinatawag, di ba?
2: Foresight.
0: And this song did not just make the waves here in the Philippines. In 1993, Chad represented the country at the first Guam International Music Festival together with OPM greats LMA Saison and The Company. And the Philippine delegation swept all the major titles. Imagine, dala ang OPM, dala ang galing ng Pilipino. And Chad's performance of Ikaw Lang impressed the international judges, diba? Bring us back to that date na parang yung day na nagawa niyo yun.
2: During that time, nanalo ako ng $5,000.
0: So, uy, malaki yun nung time na yun.
2: Wala akong natanggap.
0: Oo.
2: Kaya, papasalamat ako na pinaalala niyo sa akin. Baka pwede ko pang habulin. That was in the 90s, I sang Be My Lady, my own version, in-arrange ni Homer Flores. So, maganda yung pagkaro. So, nanalo ako doon kasama LMA Saison, The Company.
0: Mm-hmm.
2: Pero yun nga, yun nag-stick sa ano ko eh. Na hindi,
0: matanong nga si LMA, nag-guest ko doon eh. Hindi natin natanong kung nabayaran.
2: Baka siya nabayaran.
0: Ikaw naman, you started singing at a young age after going through a very painful loss. Looking back, did your music become your escape? Healing mo ba to?
2: Okay, never shared this sa public. But when I was 11 years old, I remember yung papa ko, he was 51, na aksidente sa motor.
0: Mm-hmm.
2: Sa ano kami, I grew up in a province, Cebu, northern part of Cebu. It's a small community. Tinatawag niyan sitio. I don't know. So, sitio, no?
0: Then dito, barangay. Sa amin, sitio.
2: Sitio, ibig sabihin, 6 houses lang kami, yes. O 7 houses. Tapos, ang environment namin, sugarcane plantation. He had an accident. Binangga siya ng bus, no?
0: Uh-huh.
2: I was already in school. Mga 7:30 in the morning. Tapos, sinundo ako ng may pumunta na kapitbahay namin.
0: Mm-hmm.
2: Na sinabihan ako na yung papa ko nga daw na aksidente. But before that, kung ano na talaga, mahilig na akong kumanta.
0: Okay.
2: Ang isa din sa nag-trigger talaga na gusto kong maging singer. Totoo, ito talaga. One morning doon, yung papa ko, meron kaming tawag ng radio. Tawag sa amin yan, radyo puno, yung radio, yung parang maliit lang na briefcase. Pagbukas mo, may plaka, tapos patuloy yun, may battery yun.
0: Tapos yung malaki yung speaker na gano'n, diba? Parang pamaypay na hindi mo maintindihan.
2: Ayun, kahit saan mo, pwede mong dalhin. Naalala ko, every 3:30, 4 in the morning, pagising na sila ng mama ko, habang tulog kami nung yung youngest brother ko, papatugtog siya ng mga Nat King Cole. Yung narinig ko, hindi ko makalimutan yung pag tinutugtog yung "And now the purple dusk of twilight time steals across." So narinig mo yun habang tulog ka, 8 mga 8 years old, 9 years old, narinig ko, sabi ko, habang tulog ako, sabi ko, parang ang sarap siguro maging singer, no? Yun talaga ang...
0: Nag-motivate sa'yo.
2: Nag-motivate sa akin. Na sabi ko, parang ang sarap maging singer. Tapos, nung namatay siya, mm-hmm. ang papa ko, mas lalo akong na-inspire kumanta.
0: To do better.
2: To do better. Kasi, bahay namin, going to school, siguro mga... 10 kilometers yan. Lakad. Papunta at pabalik. 5, tapos another 5, pabalik. Ginagawa ko, pag nagyayaya na yung mga kapitbahay ko na punta na ng school, siguro yun, mauna na kayo. Kasi ang ginagawa ko, nagpa-practice ako.
0: Kumakanta ka mag-isa ba? Naglalakad.
2: Nakakarinig lang sa akin yung mga tubo. Tapos, habang naglalakad, ini-imagine ko na sa someday magiging singer ako. Uh-oh. Dream ko talaga na kumanta dahil nga doon sa narinig ko ngayong mga songs na pinapatutog ng papa ko. Tapos dahil sa lungkot, so when he died at 51, so nilibing na siya, binilan ako ng mama ko ng maliit na gitara. Mm-hmm. Yung ano lang, yung
0: parang ukulele dating sa liit.
2: Ang hirap pa ito, no? Kasi alam mo na, mumurahin na 200, 300 pesos na. Uh-huh. But anyway, naalala ko, tinutugtog ko pa yung first time narinig ko yung "When you remember me." Yung time na yun, hit na hit.
0: Grabe nun, sa kano yun. Ang taas nun.
2: Hit na hit yung song na yun. If you

0: Tapos, di ba, grabe, yan yung mga habang sa sobrang tahimik sa lugar namin, wala kang ibang, ano,
1: nag-gitara. Wala kang ibang gagawin kundi mag-gitara. Ito naman, before becoming a household name, you performed in bands and clubs. What do you remember most about those early nights as a struggling musician?
0: Meron kaming tinatawag na, parang manatawa.
1: Natawa si Gigi, may naalala niya.
0: May naalala, kasi alam mo bakit? Kalaban ko yung sister niya. Yung sister niya nanalo, ako yung pangalawa.
1: Oh, grabe.
0: Totoo yun, ha? Oh. Tapos naalala ko, ngayon at kailanman, si Major 7, oh. Sumpa ko'y iibigin ka, ngayon at kailanman. Yun yung kinanta ko.
1: Oh.
0: Tapos, yun nga, nanalo yung...
1: Ano kinanta nung kapatid mo, Gigi?
2: Doko, parang...
0: Tipo, o yan, natamalala ko. Tapos,
1: contest piece din yun, no?
0: Napanalunan ko noon kung 150 pesos at saka may chinelas. Alam mo yung gano'n?
1: Para pa naglakad ka ng 10 kilometro.
0: Yun, those were the days na hindi ko...
1: Pero at least nabayaran ka.
0: At least.
1: At least nabayaran. kahit 150 lang nabayaran.
0: At least nabayaran.
1: Kaysa naman 5,000 tapos balay.
0: Nung nanalo, nag-second ako, siyempre nakalagay yung mukha ko doon sa bulletin board.
1: Oo, lahat, siyempre.
0: Tapos may isang parang ikaw din, passionate sa music. Mahilig sa music.
1: Oh.
0: Nagbuo siya ng grupo.
1: Oh.
0: Tapos ginawa akong isa sa mga vocalists. Yun yung first band ko. Ang pangalan ay Counterpoint. Yun ang first band ko. Tapos ang alternate namin during that time. Yung very popular band sa Cebu, yung Z Band.
1: Uy, nakalala ko yun. Z Band. Oh.
0: Yun. Kami yung nag-opening ng parang front act. Nung time na yon. Ang maganda lang doon kasi nung medyo tumagal na, naging member din ako ng Z-Band. Ako yung naging vocalist nila after years. Pero hindi rin madali kasi sumama ako sa Manila. Nung buo kami, yung Counterpoint, nung pumunta kami ng Manila, nag-audition kami sa El Camarote. Ewan ko kung naabutan niyo. Sa Holiday Inn. Hindi kami tinanggap. So nag-disband kami, nagpaiwan ako.

0: Independence Day sale. Promo runs until June 14th only. So purchase your passes now.
1: Sabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad Everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad Everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad!
7: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad Everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad!
7: Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad Everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad!
7: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad Everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad!
7: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Tayo sa pagkukwento ng mga makabuluhan at malalalim na istorya para sa accountability in search for the truth. At dahil dyan, pinagkalooban din tayo ng Certificate of Recognition ni Union City Mayor Gary Singh. Kasing init ng summer weather sa San Francisco Bay Area ang pagtanggap sa akin ng mga kababayan natin dito. Bitin ang oras sa kwentuhan at kumustahan sa kanila na pinasarap pa ng salo-salo na handog ng Island Pacific sa Union City. Tampok dito ang mga paboritong Pinoy fiesta handa na pansit malabon, lumpiang Shanghai at sagot gulaman. Excited na rin ang San Francisco sa paglulunsad ng BNC News Bureau at Agenda North America para sa mga kwento nila mula dito. Hanggang sa kailangan na naming tapusin ang araw para tumulak sa next leg ng ating BNC caravan bukas sa Las Vegas, Nevada. Mula sa San Francisco, California, Corina Sanchez Rojas, Bilyonario News Channel.
1: What a way to celebrate Independence Day. Congratulations sa Bilyonario News Channel and syempre sa North America Bureau natin doon.
2: Maraming salamat po.
1: And tutulak na sa Las Vegas si Corina at doon siya magse-celebrate ng Independence Day kasama ang Filipino community doon. Abangan niyo po.
2: Yes. And of course, hindi lang Independence Day ang sineselebrate natin today. Siyempre, belated happy birthday sa ating kay Miss Pinky. Kay Pinky Webb.
3: Happy birthday, Pinky. Wishing you good health, 'di ba? At makapagpahinga ka.
2: Yes, exactly.
1: Araw ng kalayaan, birthday ng Pilipinas. Anong birthday wish niyo para sa bansa?
2: Okay, siguro I'll start, no? Ang birthday wish ko sa mahal kong Pilipinas, siguro ano, I wish for empowerment rather than relying on resilience just to survive. Alam mo naman tayo mga Pinoy, di ba? Yeah, we're very resilient, especially with everything that's happening in our country now. But I wish for empowerment, you know, to be backed up by stronger support systems, for a more proactive leadership, at syempre, just genuine opportunities for the Filipinos to thrive. Kasi deserve naman talaga natin.
4: Oh. Yeah, ako ang wish ko for our leaders to get it together. I mean, this is just has been so messy, this whole thing. And, you know, you travel around and you look at our peers, other countries around the region, Singapore, Thailand, even Vietnam, and you go to these places and you wish, you're like, sana ganito kami sa Philippines, sana ganito tayo. And I wish that hindi na lang maging wish yun in the future, na magkatotoo na, you know, the simple joys of, like, you know, the corruption and the airport being nice, like all those little things, na sana we can get it together.
3: Wish nating lahat yan. Freedom from corruption.
4: Yes.
3: At also, bumoto sana tayo ng tama, mga honest at genuine public servants, di ba, sa susunod na eleksyon.
4: Yeah.
3: Para magkaroon din ng equal opportunities sa mga manggagawa, especially yung mga nakikipagsapalaran araw-araw.
4: Yes.
1: Well, dahil lahat na ay nasabi ninyo, ang wish ko na lang ay matupad lahat ng mga sinabi ninyo. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Happy weekend.
3: Happy Independence Day! At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Mai Rodriguez.
2: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
4: Ako naman po si Raymond Gutierrez.
1: At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.

0: buhay lahat ng Pilipino ngayong araw ng kasarinlan. Ako si dating kalihim ng press, Attorney Trixie Cruz Angeles ng Marcos Administration.
1: Ang kalayaan ay pinaglalaban ng mga Pilipino noon ay pinaglalaban pa rin natin ngayon sa ka-128 taon na anibersaryo ng ating kalayaan. Lagi po nating isapuso ang pagmamahal natin sa inang bayan. Ako po si Attorney Barry Gutierrez, ang tagapagsalita ni dating Vice Presidente Lenny Robredo. At kami ang The Spokes.
0: From the Palace Halls and the OVP then to our group chats now,
1: we'll give you perspectives from an insider's position standing behind the podium.
0: The message of President Marcos this Independence Day, freedom is not just a legacy but an everyday responsibility. Everything. By the way, ha, ngayon ay araw ng kasarinlan. Of course, sinatawag din natin na araw ng kalayaan, di ba? Pero mas malalim yung kasarinlan because it actually translates into sovereignty.
1: Tama.
0: So, reminder lang.
1: Tama naman.
0: Di ba? Tama yun. Ngayong araw na ito, minamarka natin ang 128.
1: Okay. Yes, kasi 1898 eh.
0: Oo. Taon ng ating kasarinlan at hindi ito, kumbaga, this was bought and paid for and continues to be bought and paid for by people we designate as heroes. So, pero even without designations, di ba, in everyday ways, we continue to uphold our sovereignty and our freedoms, although highly contested ngayon in term ng sovereignty. So, maligayang araw ng kasarinlan.
1: Hindi, tsaka, di ba, ang purpose naman talaga, bakit holiday ang June 12, ay para pwede tayong magbaliktanaw, di ba, at pag-isipan, di ba, ang mga naging kontribusyon ng mga iba't ibang Pilipino sa ating kasaysayan.
0: Paano ka nagbabaliktanaw, Mari? Curious lang.
1: Actually, dati nung bata-bata pa yung mga anak ko,
0: yes.
1: Malabas kami.
0: Dinadala mo?
1: At sa pinag-uusapan namin itong mga ganyan. Pero hindi ko alam kung naalala pa nila yon o na-appreciate pa nila.
0: Saan kayo pumupunta? Munta kayong Kawit?
1: Hindi, hindi pa. Layo naman. Yung mga dito lang, di ba?
0: Museo Pambata.
1: Ayan.
0: Maganda yan, oo. Of course, Rizal Park.
1: Of course.
0: May sa, dati, nung bata-bata tayo, which was a long time ago, dun sa parating may event yan, di ba? So it's flag raising. Today, ang flag raising will be, of course, in Kawit, Cavite, in Rizal Park. San pa ba? Dati tatlo yan eh, panahon ni Duterte. Meron pa sa Mindanao.
1: Meron sa Mindanao.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, but at any rate, we celebrate, mayroon tayong mga rites or rituals during this time. So, it's usually flag raising para i-symbolize yung muling pag-ahon, yung pag-ahon natin, yung pag-ahon ng national identity.
1: Tama.
0: Out of the, well, remember nung pumasok sina ang mga Kastila dito, maraming mga grupo that we will now call nation states.
1: Tama.
0: Pero post-colonial period, umahon ang tinatawag natin ngayon at kinikilalang Pilipinas. So, just food for thought sa araw ng kasarinlan. Also, we continue to advocate na para mahalin yung bayan, kailangan kilala mo siya.
1: Tama naman.
0: O, diba? So, kahit dito, some of the people here, particularly si Attorney Barry, inaalala natin, nagsusuot tayo ng kasuot ang Pilipino, sineselebrate natin ang expressions na tinatawag nating kultura dito sa Pilipinas.
1: Okay, so, move tayo sa susunod natin pag-uusapan. Another Thoughts by the Spokes. The DILG has subpoenaed members of the Ateneo Men's Basketball Program for the deaths of its two members last Monday, June 8. Napakalungkot talaga.
0: Ang lungkot nito. All around. Okay. But of course, nothing is worse than to lose a child.
1: Totoo.
0: So, so many people nag-identify kay ano, kay Ma'am.
1: Pag napanood mo naman talaga yung video na yung talagang umiiyak siya. Talagang ano eh, si ramdam na ramdam mo talaga yung ano eh, yung grabe.
0: Oo, si Ma'am Roveline has connected with so many people. Ang daming nag-identify ngayon dun sa kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak. And
1: tsaka, so promising, ang hirap tanggapin eh.
0: Correct.
1: 19 years old.
0: Yung star ng palarong pambansa, oh, MVP diba, parang, siya.
1: Yung kinabukasan niya, di ba, napaka-promising. Eh.
0: Sobrang celebrated siya sa Davao. May, ano, hanggang ngayon, makikita niyo pa yung mga congratulatory posters niya.
1: Yeah.
0: Andun pa. So it comes as, it's not just a profound loss, it's shock pa rin eh.
1: Totoo.
0: Hanggang ngayon, so people are looking for answers. Halimbawa, ang daming umiikot, of course, ng mga tanong, nag-comply ba ang Ateneo dun sa mga requirements? And what are those requirements? So apparently may CHED memorandum order.
1: Ito yung CHED memorandum 63 nung 2017, may nag-uusapan natin kanina. Pero nagulat ako dun actually, ang daming specific na mga hinihingi.
0: Na requirements.
1: Including, kailangan ng parental consent. Na apparently, hindi...
0: 2 months before?
1: 2 months before.
0: For, ano. At saka yung buong design nung activity na yon should have the clearance of the highest levels sa university. So I understand up to the university president.
1: Yeah, kailangan i-approve ng university kasi bawat aspeto ng programa
0: ng activity. Oo. So ang labanan niyan ngayon is ano yung kung nagkulang ba ang university sa pag-supervise ng activity na to, alam ba nila kung ano yung mangyayari diyan? And since hindi ito first time daw na ginawa, is this something that the university routinely approves? So
1: yeah.
0: Tsaka yung place, no? Kilala naman eh kahit yung mga taga doon, kilala nila na mapeligro yung lugar, mapeligro yung tubig.
1: May signs, di ba? May warning
0: signs. At saka may warning system sila, may red flag, green flag.
1: Mm-hmm.
0: Tinataas yung green flag pag safe, wala yung notorious undercurrent. Tapos may red flag kapag gano'n na nga, mapeligro yung dagat.
1: Mm-hmm.
0: So in this case, walang maliwanag, walang lifeguards.
1: Aray.
0: Ang question lang is, yung Ateneo... Ano bang tawag sa kanila? Coaching staff?
1: Men's basketball team.
0: Oo. Meron ba silang safety officer? Meron ba silang lifeguard? Pwede, yeah. Dapat sila yung nagdadala ng sarili nilang ganon. And nag-warning ba ang resort? Sufficient ba ang warnings nila? Sinuway ba sila doon sa activity nila? So those are other things that are left. Medyo hanging. Pero what we have to note is that yung PNP, initial findings nila, accidental.
1: Well, hindi naman ibig sabihin ng accidental, walang liability.
0: Correct.
1: Hindi naman dapat malinaw. Ibig sabihin ng accidental, hindi sadya. Pero hindi ibig sabihin na hindi nagkulang doon sa mga dapat inobserve na mga precautions, doon sa mga safety standards na dapat in place.
0: Correct.
1: Dahil siyempre school activity ito eh. Diba? At dinala nyo doon, diba? Gini-require nyo na magpunta itong mga estudyanteng ito na members ng inyong team. At siyempre, parang yung mga magulang, ini-interest sa inyo eh. Diba? Yung safety ng mga anak nila. So dapat, lahat ng mga dapat nyong gawin. Diba? Ang standard natin dyan sa batas, good father of the family. Diba?
0: Yan yung standard of care.
1: Yung standard of
0: na
1: care.
0: Ordinary. Pero pagdating sa universities and schools, it's extraordinary.
1: Tama.
0: So, hello. So ano yung standard of care na to? Pagka ordinary na activity, let's say within the school, so it's the standard of, ano ba yan? The good father of a family. If a good father of a family, what would he do? What would he say? How would he react in a certain situation?
1: Basically, kung responsabling magulang ka, ano yung i-expect na gagawin mo?
0: Diba?
1: Para manatiling ligtas yung mga anak.
0: Eh, yung extraordinary, ano yun? Ano yung explanation doon? Ano yung standard of care?
1: Hindi, yun yung higit doon.
0: So higher than the father of a family. So ibig sabihin, ano ba yan? So, kung extraordinary, hindi ito yung parang like an ordinary, let's say tayo, pamilya, pumunta sa dalampasigan, yun yung care ng father of the family. Binabantayan niya yung anak niya.
1: Hindi mo hinahayaan lumayo, di ba?
0: Papagalitan mo pag na-indulge in dangerous activity.
1: Tama.
0: So, pag extraordinary, mas malala. So you would keep them away from dangerous situations. Hindi mo isasabak yung mga anak mo or people under your care to situations that would be inherently dangerous. So yun nga, isa pa yun. May regulations yung resort. Sumunod

0: ba sila sa regulations? May regulations sa local government, may ordinances. Sumunod ba sila dun sa ordinances na yon? Did they ignore any of the warnings? Lalaki pala ng signs.
1: Oo nga.
0: And lalaki ng signs because hindi nga ito first time na nangyari dyan.
1: And at tingin ko ang isang source ng bakit napakadaming galit, di ba, sa social media ay parang kulang kasi, parang ang tingin nagkulang yung unang pahayag from the school itself.
0: Nag-statement diba? Sila.
1: Oo, tapos, kulang ng compassion, kulang ng pagtugon doon sa mga katanungan ng maraming tao.
0: Empathy.
1: Oo. Tapos kulang ng paglilinaw at pagbibigay ng malinaw na direksyon, ano yung gagawin para maano talaga, lumabas yung katotohanan, di ba? At makita kung ano ba talaga ang nangyari, bakit nagresulta sa ganitong trahedya.
0: Hindi lang yun. Di ba hindi nagsasalita yung team manager at saka yung head coach. Mm-hmm. The coach, of course, is Tab Baldwin. Mm-hmm. Mayroon siyang sariling, kumbaga, may following din si Coach Baldwin eh. Gilas din siya, di ba? Nag-coach din siya sa Gilas. So, kilala siya, respetado siya, pero tumataginting ang katahimikan. And apparently, ang Ateneo University, naglabas din sila ng clarificatory statement.
1: Na sila yung nagsabi.
0: Na sinabi nila, huwag sanang na mapagbintangan si Coach Tab na hindi nagsasalita kasi direktiba ng university na walang magsasalita. So medyo, mas maano yun, di ba? I understand.
1: Dama.
0: From a legal standpoint, diyan talagang iaabiso ng isang abogado sa kanyang mga...
1: Huwag kang muna ng public statement.
0: Oo, huwag kang gagawa ng public statement. Kukontrolin mo yung statement. Pero this is the Ateneo. Meron di ha. The Ateneo University.
1: Dalawang taga-UP yun nandito.
0: Although sa pamilya ko, when we were growing up, everything that was male and moves, Atenista yun sa amin. Except my father and my grandfather. Pero all of my cousins, my uncles, my brother, lahat yan, mga Atenista yan. Mm-hmm. So, kasi Quezon City, lapit lang. They have a proud tradition. Very activist ang kultura ng Ateneo. So, maingay sila about national issues. So, in this case, syempre, when pagsanay kayo na yung university very actively involved, they don't gag their students, they encourage free speech. Ngayon, yung silence nila, ang laki ng contrast dun sa Ateneo na kilala natin. So, medyo, plus yun nga yung kakulangan ng empathy.
1: Yeah, kasi di ba, isang naging matingkad na kritisismo, yung bakit yung magulang, yung nanay, hindi sinalubong, di ba?
0: Dapat parang nga sinundo hindi agad, yun eh.
1: Hindi ka agad-agad natawagan. Di ba, sa kwento niya, parang may nag-text sa kanya, pwede pa po kami tumawag sa inyo, hindi na nag-text, tapos siya napilitang tumawag. So, yung mga maliliit na bagay na gano'n, na parang ang dating, hindi tinutukan at hindi inalalayan, di ba, from the outset.
0: I mean, of course, 2020 ang hindsight, no? Madali magsalita after it. Kasi alam mo naman, pagka kunwari tayo yung nandun, may initial period of panic yan na you will not be thinking clearly. Pero yung mga wala doon, like the authorities of the university, doon ka magte-take over. Kasi syempre, yung mga tao na nandun, first-hand yung experience.
1: Siyempre.
0: Magpapadala kayo ng tao doon, and then magpapadala ka din sa families.
1: Tama.
0: So,
1: una mong iisipin as the administration, hindi ba? Sino yung mga dapat nating maalalayan at this point eh? Kasama siyempre doon yung mga on the ground, yung mga ibang players, yung coaching staff na obviously sobrang traumatic nung experience na yun para sa kanila. Pero obviously yung pamilya nung
0: unahin natin yun, di ba?
1: Grabe, isipin mo yung mararamdaman nun eh. Di ba? Lalo na biglaan, wala silang kamalay-malay.
0: 4 days into, isa pa yun, may mga issues dito eh. Ano yung mga legal issues? Of course, yung CHED Memorandum Order, no?
1: Yes.
0: Na ang daming, permissions na required, pero ano yung liabilities dito ng school, ng coaching staff, ng resort?
1: Under the amended anti-hazing law.
0: Isa pa yan.
1: Kasi para sa ang definition na kasi ng hazing ngayon, kung bahagi ng pag-admission sa isang organisasyon at ito
0: or maintaining membership.
1: Maintaining membership ay ikaw ay dadaan sa isang pagpapahirap.
0: Oo, activity na
1: merong physical or psychological na paghihirap.
0: Correct.
1: Eh, covered yun as hazing. So, ang isang tanong dito, required ba na dumaan sila dito sa prosesong ito para manatili bilang miyembro ng team?
0: Oo. Isa pa ha, ano yung penalties para sa anti-hazing?
1: Eh, may kulong sa yan para sa mga taong responsable.
0: Di ba, reclusion perpetua yung mga nag-participate.
1: Exactly. Pero pati yung school administration.
0: Yung faculty may nakalagay special lotto pero accomplice
1: lalo na faculty, kapag nagresulta sa death nung
0: you get the maximum, di ba? Pagka ganun, wag sana kasi, but sino dito kasi ang lumalabas na kwento, hindi naman yung players under suspicion for anything.
1: Oo.
0: Yung other players who are there, so ang focus talaga is on the coaching staff.
1: Well, the coaching staff and yung obviously yung administration kasi, di ba? At kahit na anong perspektiba ang gamitin mo, ultimately sila ang kailangang nag-insure.
0: Oo.
1: Nung safety at
0: diba, may insurance requirement pa pala ang activity na ito.
1: Under yung CHED memorandum.
0: Under the CHED memorandum order, may kailangan may insurance coverage for that particular activity. 'Di ba? For tapos going and coming back. So pero ano yung, for example, grabe ang sakit nito, nasaktan ako doon sa ano. Plus of course the civil liabilities and all that. Ano pa, may iba pa bang laws na violate dito?
1: Well, actually may pwedeng criminal liability based on negligence, 'di ba? Yung Article 365.
0: Reckless imprudence resulting in homicide.
1: Exactly.
0: By the way, dito according to the reports, apat yung drowning incident had 4 people involved. 2 were rescued timely, pero yung dalawa, they were underwater for about 30 to 40 minutes.
1: Grabe.
0: Medyo isa pa yan, ano, kung iti-take mo yung fact na yon in isolation, wala, ang laki na ng ano, bakit ganun katagal before they noticed that they weren't, that they were underwater, that they were missing. At yun na nga, hindi natin alam yung conditions of the day. Hindi nagsasalita ang Ateneo, walang nagsasalita sa mga players. Kaya naiintindihan ko kung bakit yung nanay, sinasabi niya na, ikwento niyo muna sa akin ano nangyari sa anak ko bago kayo humingi ng kapatawaran. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry ninyo. Gusto ko malaman ano nangyari sa kanya.
1: And ako, napaka-understandable nun. Siyempre, yung una mong gusto malaman, explanation. Ano ba nangyari? Kwento nyo, paano nangyari ito?
0: Kumbaga, controlled pa nga si Ma'am Rovelin But, tapos ano pa yung other circumstances? I mean, this is not Ateneo yung response nila ngayon. These are the lawyers. Pero
1: may pagka-corporate nga
0: yun nga yung akusasyon sa Ateneo ngayon. Corporate Ateneo has taken over the
1: hindi yung compassionate Ateneo.
0: The man for others Ateneo. So, and this is a Jesuit university na kilalang kilala for the quality of their education. This is part of the quality of that education. Yung nakikita din, even the Ateneo community, they are in mourning.
1: Totoo
0: These
1: naman.
0: Are their players. Then the support for the Ateneo basketball team is legendary.
1: Oo naman.
0: Grabe yung alumni support dyan. Kahit kami nun, faculty and fellow students, hanggang sa grade school yan, may tickets ang mga estudyante. You get first dibs on the tickets, lalong-lalo na pag Ateneo Lasal Games. Never, regardless of sino yung nasa finals, yung Ateneo Lasal talaga.
1: Talagang yung rivalry yung
0: And they play it up. I think both schools play it up. It sells the tickets and it keeps the alumni, the animo going. But today, this past few days, Ateneo is experiencing something that it has not been able to react to in the way that people were expecting.
1: Ako, ang inaasahan ko na lang dito, sana magkaroon ng clarity dun sa mga investigasyon. At sana ang Ateneo cooperates fully.
0: Correct.
1: Walang gag order sa mga athletes na involved o kung sino man. Pero ibig sabihin, di ba, transparency, di ba? Maging bukas tayo, mag-cooperate tayo para lumabas yung totoong kwento.
0: These things are coming back to them kasi malakas din ang panawagan ng Ateneo on transparency with others on the receiving end.
1: Okay, so more thoughts on the spokes after this short break.
2: Distinguished News Anchors, Corina Sanchez Rojas.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda.
2: And Pinky Webb.
3: Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb live mula dito sa Batasang Pambansa.
2: Live in your city. The Bellionario News Channel, North America Tour. Presented by Island Pacific. Official airline partner, Philippine Airlines. Major partner, MegaWorld. Supported by BNC, the Bellionario News Channel. We are everywhere. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
4: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
2: Follow the money. Weekdays 10 a.m. only on Bellionario News Channel.

0: Independence Day sale. Promo runs until June 14th only. So purchase your passes now.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huh? Sinasabi ko na nga ba?
6: Tangkad mo na pala, nakaka-proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huh? Sinasabi ko na nga ba?
6: Tangkad mo na pala. Nakaka-proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huh? Sinasabi ko na nga ba?
6: Tangkad mo na pala. Nakaka-proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang

0: Nag-isip na ako, ano pa, pa-opera ba ako? Dahil singer ako, medyo delikado. Kung ito yung thyroid, ang laryngeal nerve nandyan lang.
1: Katabi.
0: Nakatabi. Oh. Pag nagalaw yun, or naputol, pwedeng mawala yung boses ko. Oh. Nakakondisyon na yung sarili ko na pag nawala yung boses ko, pwede naman ako mag-manage ng talent. Dami

0: kaya pandit po na makapaisa talaga yan ang kapwa ko sa ganyan.
1: Mayor Arce, kung sakali ho may mga gusto hong magbigay ng donasyon at tulong, saan po sila po pwedeng magpadala at ano rin ho ang inyong mensahe sa inyong mga residente dyan sa Sarangani?
0: Meron pong maraming tulong na po kami. We have our own municipal account. Doon po sila nag-deposit, doon po sila naglalagay. Meron din po mga ibang agencies, the NGOs, mga private sectors from General Santos City, even some came from Malolos, Bulacan po, na mga kaibigan natin na may puso, ipapadala po sa amin dito, from Marbel at kahit na saan. Pinag-iisa po namin lahat yon para po mapapaayos ang pag-deliver po.
1: Alright, maraming salamat po sa Sarangani, Davao Occidental Mayor Adelan De Arce. Mag-ingat po kayo dyan. Magandang gabi po.
0: Maraming salamat din po. God bless po.
2: At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Galiba.
1: Ako naman si Wedge Kajama. At hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

0: Nag-isip na ako, ano pa, opera ba ako? Dahil singer ako, medyo delikado. Kung ito yung thyroid, ang laryngeal nerve nandiyan lang.
1: Katabi.
0: Nakatabi. Oh. Pag nagalaw yun, or naputol, pwedeng mawala yung boses ko.
1: Oh.
0: Nakakondisyon na yung sarili ko na pag nawala yung boses ko, pwede naman ako mag-manage ng talent.

Magandang umaga po mga kababayan. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at sa DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid. Ito ang Memo.